0: Salipala sa sa lupuna, salipata sa lupuna, cik dek bawa nalik jauh tu.
1: Makiri, makiri.